0: Isha, number which kada?
1: Rasko. Four.
0: Four?
2: Four.
1: Antakana.
0: Yeah?
1: Antakana no nachiledu.
3: Hi, hi, hi. Imaya emito. Gunde agi agi agurutunadi.
0: Happy birthday.